0: Yam zarsi me to kong wa shujer ji bi long chen dang dalam ka ka sang ge bo tan ji chen am ba ka kham zang a ti ta ta yang ju kong hon ri ro mo zang den si ri to yi zar ra ma yi zang dam ji li che che ka sen bi mi dang kan ju gu no de ji na zhong yang long chen nian chen che che bi kong wo ki chen nam ge za tang ge ji ke se gu no ge zhe le chen yin che che ti ta le chen ding go ji wa ar sa ma she ta sem ber ga se she
1: Reyes

칠 데모 니 청급시 바 다로로 응아이나 다르다이나 조중 사근 증자즈가 쳇지요레 치주 소중 소브자 그 소브진 치급다가 요데 소브튼 남즈건 속고 요데 르간르 니 청급시 바 르문 증자즈가 나 망통 군도 그 요데 몬라 쪼르타가 쳇다 닌 갈랍정지 다그존 소브진 자나 치고 Gergen ngai tsang ge xian zu na xan ji ge di chu mei nu ta ge ni ri ge gong mu ge lop chul gu zhi ge na chu ge nam jin chim de ge tai ge lop zhi yong wa ma yang na gan chen ji lam ni lop chul deng de yu ji ge ni zu lu lun zhi xi na li li yi di tu de san ba mei bi de lan de jin yu ba de o de mu zhu zhong sa ge zhen zha na xi ge du na da yi na xi de zhi bi zhen zha yu de Zankuri yagza pimbaga shukbaga chitsulir gipani jikhchik warta lopchil shepadang. Lopchin lopkab tarifcho gishi dang. O ririri, tsorti tsitib jangna lechgu. Ngi nguna chekib shepa mangtongu juyele. Ditsul gudrik sheji, ngi chobda jig juyele. Cherang yil tsamji dagzu lopchin chayna chgu. Ori, chunari, chunari. Zari yagza lakba tang za basang gongmo chetsul chigba ni biyabi warta lopchaliw. Lopchin gzanjik lopchit tang xingzayin. Chi takir dir ngibda angriin dapshir nifchay chukw. Dishtir parlub cindri khigaji zi, chimdig manyungwa shiki lili la khintab lomba tang. Lopchil tang lapchan jibshuk ni vlonjibshi di mangto goji. Chimdig zi lili jibshayba dar yelir ngi isam. Jalim ni rngibda ngribshay ni lopchin jibharid. Yin ayang si jing yila makarwa shik na di tsu ji khandaliag bi shabshay tang lalmi bi zimdang di phig na Lili ji ngun ni ham sim jen de lag himil tsormi ngang mo la hinta yi ji yo bi chimdag zu chua dab sang yo ba re de.

0: kirang ki thukun nang yu ni
1: ngan su ti ri ki ling chi yi
0: ti ri ki ling chi
1: ti ri ki ling chi
2: ye kong kam sa nganam zo zhong yang long chen yin chi ji bi kong pyo ge chi nam ge cha jian bu di shu be ti ri ki ling chi be le zhen di na li ya xin jie shuang ha jiang ba ru qi tangan zu ta lu gi tu yu gi ka na de tu ro yo ri ta ti zu di ji li ya li zu zan ba ki rang ge lu chi mo ge yan zu yin yin ge de mi ru mi ka kun du zan ba ka ni ji go re ti ri leng ge ya ti go li yang zu yin du zu ji xue ni a ji de zu bei ce ni shu sung mi ne sung jie yin na an sa ji ka ge nga ji zu tu yu gi ka na ni a ji da ji go re ta ti da che ji du ni na a da su su lu chi mo ge ya runyi mengi thok gyabye gida dhomi yungmi kakung pasigirwa dini le yadanda dhila di dungi thwane ngu zhobyo ri dada dhengu na chasasno lupsubu ane nyewegi dhomi yungmi kakung chedi

nga chi tam ne che ti chi ti chi chi chi max rang tu ji sa tam chi yim xing sam ti tam chi chi tam che su tam tam zhi xia qiu tam chi tam chi yim ba ne dong ge xia shi san me chi bi gong pe bi er ji yong ye zhe cha yin dong ge lou zha ne li xie bi lou su dong su jiong xie sa yin bi ni bi de rang tong ng sam lu dong qia si xia qiu ji ji dong ni dong zhong ying dong che ti chi chi shi gi ba ma si bi diwi jiang yi ba xie gi nem de tang de ne tun xiong xin ka shuo rang xin ji de ne tun xiong hua rang ji

sanghulanji lenchan che wan cham darin jina nga chi nyam ta jima sug parwa drama tang sug kenzeng ang mo ni chi nyam ta langwi xiang thong men di san di xi bie xin hian mo de la ro nyang ta xia jin di chik tang ayang zon ba po na par zang dor je je

nyechirin nyamchilib je suchi chung chi kutali si yi. Wapung na ngarishin gula shibbi peji la chibbi kaca gertik chi ghanicil shigimbi. Zamlung kubshuk gangsi ma namla khichin xamu utibjin yu jibjil. Mangir gula shibbi huanjir parhiyub shenba ting. Wapung nyungtung pshashig la nunghi ngonsul topu yubbi. Loosheng peji chi hewagab jintil chirin chuzhin yu. Wapung shibbi mir yub je suchin nangzil ngamba darabshuk shkib. Zhongki wapung nyungtung ka liglin chi. Nyamchilab jetsuk jibjilu nirtung simchil yib jintil peji jirim je wapung nyungtung ka amagizil ngonjir yung war gikhi tibi mga antan yubi. Abjechib jetsuk ting, thakbar tabjachi peji nroshin bi jekib je tsati dokir tobi yu. Gola shibi peji nroshin bi jekib chikhi yin bi chungkur. Der nga wapung jishchi yin bi hirkangil tsamil chanyo yu. Lu abjil arang ngagadul hirkasil shib abjil. Jungsub je wapung mambur dungshir shchik zim tsuma wadul taba ting. Lo arnga tamara wadul ngagadul chi dhamjiv sartan tang abjachil tang wii. Arzung wapu abjachasim chi soni chi, chi yung babu gora chakchina chik tang chakchik abdan irgawi chadan ar sochil tong li abjaisang abshiddi. Ashachun ar angasin chi wadul tang wapu machig bi thasil ar dambu upsong yu. Yangri jen chi adula akung bukba tang, charisha ar chik lakbar ko na tongda warsum da nyancha chimbu ngawa. Yangri tang batab chi nyangartab chi labde mi. Zhongki nyamchil vjezuk jibjilu nirtung samchil yib jintil peji jirim je wapung nyungtung ka magzil loob je yin khandar ta ngonjir vshini. Gola shabi wapung nyungtung tala lakchin bazil chachab dan liir kalawad ding. Namhin wachur jin dahi jing nyamchil vjezuk je jenchul nang arngi sib jing yu. Timo kharmi zongli shom ba sabi no yi yirin kan dhamba ting av jintil jib sa chi shachul dantik chi yu zi wapung liig nambar jitaba zhongki nzamlang la rachul vshiyo jibjilu. Nyubilu hirang, wapung liib zhula ting, Xi Jinping ka wachirag namshilab jitiyan ni, Shirjitji rkayi mangpurub jirni, Shirjitji lukbaabang mangpi huaychum tukub jigiyo. Zhongkunda nila zhongki chachitji wapung nyungtung ka lamar shchobbi, zhongki chachitji wapung nyungtung ka rikbi wshonglik jibiyo. Jirchung kan dhikhi ni rukchur lamsulawar ting, Chetan ag namba ni ar ngishul lakhsulawar, zhongki wapung nyungtung ka nyam nyung zamlang ta chabshin yubbi.

ganshi chagdakar, mitsi ndanlam yang. Lhagba cairang na shiga chigshir abdanlur jibadang. Kongga api hichin og, kong chanti ni ramon jasza mungji nanshak shangyo. Shiga danshi dobdanlur, lo shila sunbi kongi lhari ba pa gansang namjadang nyamda. Dinghi lhasa chongchir chengguan chui kadag chokba chayu gongsir, wajji sujin ramon jasdang zhonggu chi. Lhagba cairang na mhantang lgji wu arangchong zhongrambi cunshil rangzin jib jinzin basi ginshang. Dawar nore lang kar popchanga debri dang, tanggan zhizhang, shongchong nyamsu zhiji lila zhuni lu ngazam songyo. Kongi chimji ji luji lakzab jinzin ji ngan karwa masa, lhasa sushung arimu kanga ngosu dang. Wu arangchong zhong rungi ju, rungi kongto rizhong alhan ji rixi kwezhan. Wu arangchong zhong ngumun arigni khazhig rixi kwezhan alhan ji ayun. Wu arangchong zhong zhuzhan zhizhan shimuwi shibshia rixi kwezhan chokshonga koma. Wu arangchong zhong zhuzhan zhizhan tanchok jib jinli lenzin. Wu zhong tangki abjirza ngimang tunchok rixi kwezhan yung lankanga ayun jidang. Dibzin wu zhong rtanba rabdan tangki abjirza lopji rixi kwezhan lonjwa sokji ngan shibu chakdakarni. Tota warsimda wu ji sujin arimu shongchong dang jinzin ji lila zhuzhin shi. Pajil wu yinzin, sartu lan wu yin. Shilu shikhtong gibja dinshi dobdan lo ni shilu shikhtong gibja dinshi donggil luwa. Kong tomar popchang poda li debri nyamsu lechir shikba dang. Shiga dinshi donggil lor, lhasa zhongchir chengguan shu na wu jirza arlin zizza gongsir kong ga apa dang nyamda lekar shi. Shiga gibshi gogsim lu lonzhig da. Pa gansang namja na jichinbi cilin dihtab. Gibchik ngabshi lakzamji lika khur. Kongi api kashimla zishung shichir, shiga gibshi gobshi lo nizung, matata api lobchik zhichang chate. Gangzhung sangji nuru ya debrin zhimog zoja zikba tangzha, zujin gongzin yang shi. Dirang, jesi chontun chumri ya genkura mingni, nyamli jin dondon donde, jikab shinang da tangka zeja kag zhibja tang, cimchib tangka shiga zhang. Shilu nihtung shilur, kongi mhantang ligji tichabi ngini shanghan zamlang ngimang donchungla shikhang. Nihtung shigni luo da jikbar, dan shihtar chandu ri nirwi. Zhongku chandu jesi nguman rungni khazhik dichinla shikbadang. Nihtung shichiglur, nipali dan shihtar zhongku rigni dene dang, wu rangchung zhong rigni tingi nyamda nirwi. Gabdangbu zhongku dang nipali rigni beri chondar shikba zha. Nihtong nihilu dasimba, lhasa zhongchir rigni zhujie gwa ngakhtar. Lhasa zhongchir ji sangwi guri debri nyamsu dang shongchung lidun bewa dang. Lhasa zhongchir lhanchib zhong rajang gongjie, debri nyamsu dang shibshir lidun lang shi. Kongga api shishim htar, nihtong nirsimlu da zhuwi ci jigsim nin. Lhasi sushung arimu kang zhigni. Chimji ji tangki lakza yakhi dirabsawar mati jipi dang peji dang waja. Nihtong nirzi luo da gui ci nirdan nin. Zhongying mirg lopshin ji gergen shimu liudung mi ya dan shihtar. Shimjig loma ni dang Beijing popchang nying mi dinzu kanga shimjig ba fangshio ji dang jipi. Hantang ligji tangki cazir sakni satok da canzha dang santo godi. Tangki shimjig la shizhi zashin kundun shi. Nihtong nirnga luo da ngawar dan shihtar. Beijing nao popchang dinzul kang. Jesi rungi shongchub nyamsu tansuk jia. Rimu rikji rungi shongchung nyamsu shidun lomchala shikba dang. Sakni satok da popchang rimu ligdang. Dibzin chimji ji sujin lakza nyamlin dang shimzik shirguh bewi. Jakab kak rungi nyamsu rikshik kweshan jia dangzhuk yakbo tomne. Zamlang la wujji ngomun rungni khazhik yagang chokhi ganglik ngomba masa. Wujji rimu jirza maanyam gompil dang nyamba sursi yongwar zangsa tombi lekhji gashin payo. Dirab peishuk lek maung rewi kang. Kona sujin rungni ji shongchong washik rela. Sartu peji ji jinzin bashik jang ra. Kongi, ngi apalak ji rindin htar lhasi sushung rimu kang zikba masa. Beijing da rigni nyamlin kang dang chizhung dinzhi yang zikba yin. Da na loji popchang ga rimu jirza bitag jinta shi ba shi yin la.
대위야 자시위 대위 톡 한탕 르지에 버서 챵다 당니 탕카라 가포 신콘 능시 만남라 호중 땅 냠린 시비 고르캅 전세인 니 아르무 칸가 길후 용땅 냠다 탕키에 버서 페지지에 리아사와 마테 좀진 시저 바샤 콩기 심식 땅 호중 땅 섭시니 랑니 찔럭스 앱진 틀이익다 동아당 응오문 아르그네 카즈크 아르비에 존릭 땅 르린라 심식 땅 섭시데 Арджензинчи нипа ширатонсинси Комтабазимар ни лертга жашыртыгны Аджананга нимин тонсуга дигсетан Төвсү цамба Аңгомын аргыны хызык занзык сейтан нямдила хынуна жапты Тевия жашиви беритан джемтунчин джесамзык жемаса Аджензин басара сочун хартык сейтэ Хантанлык жеп джижин аджензин тан Дирабчи сунхы ажир сейпатан Дирабжи гинхо танг мангцхучи танлин си биеб джинзинчи таблам сарва танг сятаб сарва цушиб си дэй. Анау танг киеб джирца ла танграбжи чиртуб сарва певар си джиин си жу.

0: Shedi yagbu res.
1: Shedi pizu yagbu
0: shiris. Pizu yagbu shiris. Pizu yagbu lio di kui rintong daya ma res. Kuzo ding su kui dirisha.
1: Kui nalol jabe nangdun di da Shedi di dang da gara.
0: O dirisha.
1: Changbu shibu chungyu me dirwa.
0: Zhele. Kui nalol. Masu lakzai ki lu dan su lu dan.
1: Ore.
0: Zhe lakzai kari pechu dang yu me da dike. Shem shu yun lakzai shita me bche. Ani yun zu yu xe rin gyo chi. Yam cha kya chun xin gyo chi. Ba shi gyo lu chi ne le. Kui ding su lio ya thaw ra rba.
1: Nghe xie di zambay ma zay, nghe di xie di yabu chi zang tukur bay, yam nghe xie di nangdu yuki desu jagur bay, di samlo ya, tangbo di nghe anyo samsang zine shuwa, nghe di kinti ya chi yabu chi dhugur ya samsang ki, di tengzu dili chit dhugur ba. Di thay li ya, nyongzu da, monsu na kinti chonsu, nguish da, shimchuk bara, keba kinti la dhugur do, samlo kan.
0: Da gila kiran sunya tarse, da che anyo sam, di tuzui mangdo, che anyo sam, yam na, da di che je, da, chung ayong san da ma chung miyang rwa ma zui na da ngwa tsawe san da shigir ba
1: kde che yong san san?
0: O kde che yong san da ngunshi lo ma di nga ru su sui bak che to yin rin besha zhe nga ru nam kyo gang ching dung yi ba gang ching da jita lai dung yi ba na lung do olin chen bu ji yu ma zui da ti ching sik rwa olin chen bu ji yu la ani di na nga ru nam kyo su sui la gu chang chang se su sui du nyi si nyi che tong lang zi zi nyi sem na lo yi na su sui Susu susu lo yang di mebsi kira lo orda.
1: Nushu mebsi.
0: Nushu mebsi. Shemshu sen na yidu dus tanda di chik lem xa ura.
1: Ore. Sam dae maang cha che.
0: Dae maang cha che. Ko tanda di chuk chuk do.
1: Ore re.
0: Ko kap jo yin re.
1: Re re re.
0: Chilo xin na yin chuk chuk do.
1: Re re.
0: Nga zu gyu ze xeya di kare sin na. Susu le tango nga zu xe chi di. Nga susu ya gao chuk ura.
1: Ore.
0: Susu ga so ki nyong so nyi sin na. Shine mi xe da la ga so. Niyaa ki kukabla shita, dresh yorbala.
1: Ore.
0: O, cheza anni dus cheze, anni kli ikli xie chungne, xie chie chudu, dangaya chungne che, tungne ringru. O, dus chudu yuri na loy na, anni dirisha sem na zo dik, nunshu, nze, yamna kri lo ure, nze. Da yinji imji yaw chigo yam, nze sam jie kia rindu. Nyok sab kima, nze sam. Ara lakze shira lu nye isu samri kiwa,
1: diyan
0: nongyo risha. Ara lakze di karesan zo gong sem nang samgyo di chunya chido moshu, ara lakze dunya chido xe chimar.
1: Zo
0: samsu u nze xiaoduwa, o nze gi nyongzo rishi legi. Di shukde bina ngonshi lom lorim gi sumbo, lorim shibu, lorim nga ba, kali igri xe chung, xe che du, chung ne che budu chibi gyuri na, kali igri nyongzo nze xin yongi. Ani shukde simgyo lom nang zhudi zamba, ani ngāra lakcay le jīchāde shi nā ozir shiñde yuza āni lakcay dhige dhēnje ngāra sēm nāng lō gi dō sāṃ dhige kandrās shi jē lakcay le yuabata sēm nāng sāṃ gyō dhile
1: chalā nī dhini
0: chūyō tūpa āni tōndō dhī kandrā lō rā ngā su shē gi kō gi gyō zē gi dhīng sāp lō yuza āni dhige jīchā gi yā sāṃ lē gyā chēr shūr chī āni mī gyāng lē gyā rīng rīng shi lē sīn lō shi wōn zhē nyōng sō shi nī gi
1: keba
0: chē shū dhī zō mī gyāng dhī rī shā nyē shī
1: mā tāndē bī dō rwa, lāb dhī tā rō tuyō mrō dhī lāb dhī yā ngō sō dā jī lōm nī nā bē gyūrīm nā rō lī yā pī chūng kī tsam chū māngbō shirā tsam nā ndō wā pē shā shā ngā dzō dā nī tō nī shū dhī bō rō rwa lō tsē kī
0: rī nē tī
1: shō lī yā kī rā ngī dhī yā jī kī tēn yū wū hān sī jā yā gā jī
0: rō Rē tūndā rē tūndū tā ngā rē chē rē di pēchū tāng jī jī ngare chilegi ngoyen nene yamne ngazu chilegi lakzegi pechwe dangze ngare simna samsuida ane yamne da oo da ditu daya gena di nasdi tuanza oda nge nyamdo shu gyoos ane gyuzegi tene ane ngazu nye simna ki samsuidi tsuya chido ane mishin ditu dundo ngazu gyuze lo blengi xie da nye labda shinda da di nyamdo di gyes chungwal oo da nye xie di china ane kina zi dana as ane ngazu nyamdo ki da gyuze te gyuze chilegi ten tela nga zu su su gi shu gyabya shi samsu nye shuwa la duz che che ane dudu xie nje che ya da dudu penchong lop che me gi di ra duwa la khalsa dudu shu nga zamshu
1: le si lo lo ane chini dudu ya kirangi da chigi jizu gi ya tuanjin kagimori ya mik su kar che dili ya nde gi gyuze gi dinde gi kida su su samsu suyang siya nde gi yan chigi gyuze gi lamne ten che jizu gi nang zu dinde ya len chi she ya di ting tangpo re
0: ting tangpo re la dudu le da nga re chile toki dāk rīl ʻōrī ʻuʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu
1: ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu
0: ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu
1: ʻuʻu
0: ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu ʻuʻu Tak lalu, tati kandayi na yam na nganzu pyo miri yin da korwa da
1: gengar nachi
0: da di tegi da nganzu ki
1: samlu
0: ke dan da diye yam ting sabru shido, yam miri shida da minjaa ki kejo shido wala da di tuyo na ngari sam ting sabru shida da nje kesam shida ngari kardu ki o nga tuyo

0: Tse lop ka tse.
1: Sengdabu cho, xiamli yinan tse lop ka tse li zin shu xie. Nga ni ting ti li zin zumbidiba tang nian zui ba qiang bu tse li xie. Nguan li yinan nabu cho, AI ring niu kang chou sa tur kio, Zhonggu gu di pion chou gong si yinan qi ting ting dong tang. Chengri jengi pige gor gubdi sengro na. Tajay na tegrin ki nyanyi tang zhawa chebe semzhe chegu mingdu. Wishu lo zha xiar dung tube ngay semne jang sang song si. Loga chonggi nangazi zong pomo changdan xiang ki zhokba lakbu cilin ki xie yu. Lhasa na yelung zangbu gyu di nubcho su gyu na kamba lamu gyabci. Chanyu sibu toze mi nga dong sumje dungju dung sumi yubi zemlin ki sibu toshu ki xiang dir lib. Tengay na lakbu cilin ki chijo tang kabar gya gui ci. Dazina chozo ni zam shune xiang si xiong ki nian zham dun zhona xine dada ligu yubashi. Gunji ni ki tuyusui na gyabu chibi gyabsu kimdu yubi gen gyur tang chugu didayi ni zuyang zhokwa pin zuyi na len guri jiba kona dengi gu yubi hajayi na dib dibu mibashi. Nidu zhugu lor rangchong su, nga chi yina zhugu tsuksun ni zhugu gyudi pin zhung gongsi zhonglen gyugu diri na wu gyur tang jizu zhuni lakwa cili ni se puma changdang xiang tu wishu lor zha ti xu. Lengguri chiba ne lado khabar ne zemli tang jidu tuwe bhar ki dimgyu tawe na gangchoo swadewe na cho khangsari na ngungyuru chungshe yu. Nyewe lo xe re, Zhonggu gyudi pionchung gongsi rangchung zhonggi chengzi pionchung ki tibchoo gyudi li na tamburu mikdi, mengyu tang shinde mi na zidra tunjuru zanze sabdu ki lakze che degyo tu che ne. Chindong tang zinu, rinu che lewo zo sumla cho yon ne gyudi tang di, wadra yongsu kebe che zin chindong chakya tang, Chengri shibshu leide yina rimshin zhungyu bishin. Pyoji chintung sabda yina kachibye gupsu, garzo dhamba dharki jizu yi, kangchung sador zijin zhenyan zhongyongi sinzi chongzu changmar yina shiji tang ngachi ki chakya kyabhyu. Nido nishilu dawa shibara gongsi yina sibu mi chokdo ngabya yi sari yina ane gula shibyu sibu toshu yi ngachi jizu zhungne, zhungyu yina ngachi zimlingi yangzir kibachayhyu. Nido nishibshilu dawa shibara, zhumulangme ngachi ayi jizu zhungne,

0: yu ru zi gya tang, chu chu zheng a li zhi tang tiep de tang yu ba tang. Wo yu ji yu kan ki wama chua ba tang, ba yu a so yi nang ru gu ki cuwe nyam yu yi ki chi gu bi wa. Zong tang sa gu ling jie rinpo sum ki lup shi zhao zu ni, sa gong yong ki lup sa sung jung ki pyu zi kyu yong ni tor xin di, kim da ki lu yi cim zi gya chu kub chu gop jie tang cheng chu ngar lip yu. Xing zhu gu ki gang ai ki nai dian mi ni, ji gong su cui mi bi ki gen ki la bao tang, Jizu genju di nursi ki chazan genin chi ni jikun su yubi gigan tang zanyam changsha che yu. Gigab tang xingjin zong jikun kang che rinpo chi sochon mara zu yubi tang. Qin lian li chi nang chiri rogyur lakdar che di gigan yong tuba tang doi tuba lupri yakbu chi tuba che genin che yu. Zong yong su jibi gigan ki bengi su ni lene to shu zi di ni gyajigya sin yubi shi. Gongsun debu zhu ni tuyuti gyunze ki gingam sarba zhu yubi. Mungun kore na chi chikton sumjia gupchu tangne mesun gyurgui tang tibzang sewe leishi laadar shebi tenjaa lopru chunze gyaji gyaa siba tang. Dari jedi jenzi tang tuzui dagui zubji lori jebo je genji lopdari na dagui jebi gochang ge ne dagui zubji jebi lamsui zubdi lopsu tang jedi chudin so dikhaa ki nyamchi wo dagui todam jedi gyu ne jiba tenjaa tang didang an calo yungwar cho yungne na gelin ne che yubshi.
1: Tijin rangi amla liya gejin angja ji suro chie ge tuzui ayu.
2: Nga chi lo liya nyam tsum chiga liyu, di ca suna cha ro si yu gua. Nga da pa ma nyi kore chi gina li de yu ne, nga zui pa le tuyu ki kepa yu be sura shidu.
3: Amla, kiran liya chambu gyun pa ma riba.
4: Amma chambu gyub ji, nima ka xie chin su, ine rang sim zhe chen yu san ji, ra li la me.
3: Nga da pa ma nyi chong gir chi na yu ne, nga zui pa liya tuyu ki kepa ra nima ka xie yu be na wa du.
4: Pamatang digi nyamchu chi bar, tuigi ke bar, kene yong.
5: Amla, kiran shabru gyabdu, nye nyen to suy cho.
4: Nganzu nangmi nyamchum chi bar, tuigi ke bar, kene yong.
2: Balada amla nyi shesu tuyru tuyru dobsio.
4: Pamar jangbe zuwar, tuigi ke bar, kene yong.
3: Balada amla, nganzu saman loo yong yu.
6: Bona, bona!